0: tumanggal ka sa trabaho, na-hold up ka, iniwan ka ng misis mo, sumama sa kabarkada mo, uminit ang ulo mo, kaya nakaubos ka ng isang long neck na empoy, nalasing, nakipag-away, nakasaksak. Ayun, kulong. At nakukunan ka sa TV Patrol habang humahagulhol at sinasabing,
1: ay ka, hindi ko po sinasadya po.
0: Habang inaakbayan papasok sa loob ng selda ng mga kakosang nakatato at hinahaplos-haplos ng mayor ang buhok mo pababa hanggang balikat at bubulungan kanya ng malamig.

0: Melody, vanaf Lostang Mayor, si Rion Buhok, at yung balikat. May hawak siyang sabon at lotion, at sabi niya, tara Pogi.
1: Kuya, saan tayo pupunta?
0: Tara Pogi, shower na tayo.